media minim akenku amerepe wom asama ne urade asem e ya subje atwini na yebone de se me mamu eni pa eni eni daso e urade se wasim media kasama dinagiti e wo Jesus Christ dear.

Amenina mumra mie yo nyang kupong ni Obama a otia hewan so aye. Ha ha ha. Mon fan ne kasi entie mo hallelujah na ofata. Hey.

Kumatingaza, kumatingaza, shina sa inyo falapa, agata from osa kwafuni